0: AM every day. Ayo ni temi ti elo jojumo. Amen.
1: O go mani fun Olorun loke fun gbogbo oka ti olugbo to ngbo me ka kiri gbogbo orilede. Agba nla aye e o ma dupe lowo baba mi. Dupe lowo oni majemu eni to pon eni en to ye si. En ti o je ko tu ku danu. En ti o je ki won ti foku eranse sile. Ma dupe lowo baba mi to je si mo le alaye. To je ko ri ojo ta pe lojo Olusegun Ajasegun. O ma to ti ri ojo Tuesday pada si bi pepe. Ibi to ya soto si bi pepe yen. Ki lo se nbe. Kan wa ori nla. Meta ko ma fi dupe lowo baba mi baba re. Bo ti fori meta yen dupe lowo e. O wa n fi ogun ati ewa fun. To bere si ni dupe fun po se. Oba to je si mo

0: Alaye to je ko ri ojo kejo inu osu kesan 2026 ni gbogbo de to gbogbo mi ja tun pada si bi pepe ya jo hallelujah la meso ati ugo meso ka fi dupe lowo baba mi baba re eni to su e eni to pon ele ti o je ka so jabo leji ka re bo ti wa n fi hallelujah la ati ugo meso ye dupe mu paper to fi n ko we contract bi gba contract ati pen ma ko bo laaro pe mi na ni woli tete mo olare waju olagbemi jp ano ni mori gba kini baba mi arugo ojo ni kajo sodo ni tuuro ya mi di enu akoko re ja jo ni rajo mi kajo gbon to ni majem ni ubo ko to tete si mi na ni tuuro o ya gbaga joko re somo to si ya jo ni rajo mi ka gbon ti baba mi ni mo gbo ko to tete si mi ni ni ojo olusegun atasegun o ya
1: mark chapter 2 verse 5 kilo wi
2: nigba ti jesu ri igbagbo won o wi fun elegba naa
1: pe
2: omo adari ese re
1: ji so gbo so gbo elegba omo adari ese re ji wo bi ene kan wa to le dari ese ji ni o na ni olorun o ya
2: sugbon
1: awon kan ninu awon akowe wa
2: ti won joko nibe
1: won si gbero nkan ni okan won
2: wipe
1: ese ti okunrin fi soro bayi
2: o soro odi tani o le dari ese jini
1: biko se enikan
2: ani
1: olorun ti o ti gbo enikan to le dari ese jini ohun na ni olorun yes
2: lojukana
1: bi jesu ti woye ni okan re pe
2: won gbero be ninu ara won
1: o wi fun won pe
2: ese ti eyin fi ro nkan wonyi
1: ninu okan yin
2: e wo na o ya ju lati wi fun elegba na pe adari ese re ji o
1: tabi
2: lati wi pe
1: jide
2: bi akete re
1: ki o si maru ma gbo yin kan na wa wa ni pe won ba jesu nibi ti won ti won ti ru pa ma ba o ti ku mbe o ti jinde iwo na gbagba dide laaro idide re won bi ni o mu obi ni o mu e sele ninu aye re oya
2: sugbon
1: ki e le mo pe
2: omo eniyan ni agbara
1: o ni agbara
2: ni aye lati dari ese jini
1: mo wi fun o
2: dide
1: bi akete re
2: ki o si lo le re
1: bi ta pari ese ni dide bi akete re ko si dole iwo na dide mi to wa wo bi bo ba dide o le de
3: move your radio with it.
4: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show.
1: Bi to lo en to ba ti dide wo bi na lo ma de bi to lo wo bi ese le yan fi ni de bi ti re wa iwo na dide ibi ta pari ese na ni so be ni kan legbe re boko dide ki la wa fi pari e baba mi to ti ru mi soke nitori igbale mi eni kan ni igbale mi re lo si koko njo ti ni jesu njo ti gba gege bi oluwa to lugbana bo ba igba jesu ba ngba gege bi oluwa to lugbana tori wo na fe ja o fe wonu eri to dojo ori re lo wo bi owo re ti ku fe je amoye eyan lo palekun eko awon kan layo ti e wo bi ona buburu lo nto ona e parun lo nto ka ma pa moyan le ku lojojumo lo iwo na lo ndigba se ni gbogbo igba ba nko buburu owo re sile ki wo na gba jesu gege bi oluwa atolugbana 1 John 3:8 kilo mi.
2: Ẹni tó bá ń dẹ́sẹ̀.
1: Ti èṣù ni.
2: Nítorí láti àtètè kọ́ṣe. Ni èṣù ti dẹ́sẹ̀.
1: Nítorí èyí.
2: Ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn.
1: Kó lè pàṣẹ èṣù. Torí èyí ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn. Kó lè pàṣẹ èṣù. Ìwọ náà jẹ́ kí ṣe èṣù. Ọwọ́ rẹ rùn pátápátá. Bí ṣe èṣù ọwọ́ rẹ bá ti rùn, ibẹ̀ lógun yẹn ṣe sí pátápátá. Níbi tá a gbélé já lọ gbàdúrà. wa ma pariwo gbogbo akosile buburu ta ti ko fun mi oluwa fawe eya ma je wa si muse to ko ko fun mi ta wa lagbale wa ko o ya so da dua ma to barubia ridedede ma ro mi adonia le ka to to be ele brabros le ka ka ka ka yesu oluwa wa
2: amen
1: wa ma kigbe oluwa o ọgbẹ́ wo ló ń gbẹ nínú ara mi olúwa fi náà ti agbára tó ń gbẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ wo ọgbẹ́ ayé mi sàn yálà nínú ẹ̀mí àbí nínú ara ó yà dùà máa lé karóbi ara bó ṣe.
0: da. Regede. Mori pradolozo toi. Regede dede. Barobia. Yes. Oluwawa.
2: Amen.
1: Nebita de bomile. Moro rohele. Botin bele. Yesure oruko Jesu. Agbara jinde ko wonu. Lolo ko dwa shegulo. Ko goma pori e. Ati wa ati le. Jesu. Alagba viwa. Amen. Olumiye ati ururu. Nubo lo ti ngbo mi ban kasam isi kasam 35 kasam 30 bo tin kasi isegun re daju o de fieri atayo wa kasam 7 si ibe logun yen wole si ti wa lo ye de parajeri Jesu oluwa wa amen nibi ta de gbogbo kan ja joku engineer ngo lo ni agba
0: oruko yin bi te ti wa kede Jesu se
5: olupa mi
0: Lamole ti wa
5: lati papa safa
0: papa safa
5: kini Jesus se Thursday our feedback daddy ni awon ti o se menstruation
0: ama gbo last week Thursday awon ti o se messages mo
5: o pe kin ti jade o ko pada fun lo gbe ororo yin mo se money igba ti ma dele ah oh kini mo to ro mi ni araba ti o gba la se bere si ni dun mi kini o de
0: gba wo le ti ri kayin
5: mo se ma wa lati last 2 years sha
0: That is about 2 years.
5: Then,
0: you know, boy, I be a dish and lolo. Only boy, I be
5: a dish. I was a 2 years. Must you deal any?
0: Ojo tons ojo ni ni aleba ni pump pump after 2 years e pa te wa fun Jesu kapi si yoro egbe da doke lati papa safa to ti ri nkan osu e lati 2 years ago mo ti wonu program ni emi olorun rumi soke gbogbo eyin te ori ko osumo e jade o lo jade gboro mu ngba to dele o da bi igba ti won pump omi jade ninu tap oni be ni messages mo se ri mo se bere si ni ri lese kese ni e ti di oni ni e di dupe adegoke ni e a lo nla ru ikuru te koja ori ofita adegoke ni gbawo na ri gba ase ma je mu mo bi soro o ya ri ki won na be street e ko de fa yo dupe Yes, Oluwa wa. Amen. Ibi ta do fere ranse, de le ma re ti wa lowo, ni mo gba lo susu dodo do. Won na de le gbinju ko mu oro ba sun mi lati foju roju lori afefe, yo si dara fun Jesu Oluwa wa. Amen.
1: Abi ibi ta de fere ranse, pe ma ro pe wa lowo lo susu dodo do ni gbogbo igba. Iwo na ba wa so ni wo sub number. Eh? Abi fe fere ranse sibe. Pe ma re to yi lowo lati ba fi gbe to yi laruge. Oya.
2: 2861
1: o ma da magbagbe pade aro o ma le gbogbo awon ti se ti bo lowo gbogbo awon to kawe to ri se bi se gbogbo awon to kon dede bara won pade mummy ti won rin kiri ti o ti se businessman ni contractor ni gbogbo bi to gbe ngbon be patapata ba gbiyanju lati wa nu eto yi laaro ago mejo ni o be yo pari lago mo kala leyin na ni fuju oju pelu woli olorun to ngbon boya won na eh murin ise wa ke so tele si iwo na pe mi ma bo nu eto yen laaro omo re fe gba visa ma bo omo re fe siyawo ma bo o ti lele o ni partner o ti gbianju e o ri mu iwo na ma bo ise re doju lele o je obi ti biti gbese ma bo mo lo ti gbo mi omo to na si yana paja bole ni yana odu fese ni wole number 5 victor lai avenue lo nlo
0: bakana gbogbo yin te je contractor patapata onise owo so ngoju ori atan yala yesi eyin ti gbo mi ni ato kini won na ndo si ma bo eyin ti apuli egba yin te koro eyin ti command ko twin team gbogbo bi to gbo mi yen won na ma bo kilo nduwo se eyin te gbo mi ni keja eh ati eyin osudi mo se challenge won na ma bo eh alaka stadium ma bo Obalende won moto to nlo si yana paja abole ni under bridge opposite yen ko funa si won ti gba moto an ko nbe bi okada to nlo si yana odo number 5 victor laya fe won ma gbe debe gbo en ti kuro dodo ngunyan teyin na gbo mi eyin ti mo wi ojo tamai 2 ogba aguda won na ma bo ninu program pes ni ma gege orile ma bo agbo ti kuyo won do pe won moto to nlo si yana paja bole ni ya nodo fese re wonle eh ni bolo nlo number 5 victor olaya avenue lo nlo fire and the world ti debe na ni obi one of the po farao ka jo gbadua laaro
1: oju o de ni ti Yesu alagbawi wa ami
0: gbogbo eya bi amote o le se ke ma ro won lowo e o ni subu derun e o ni gunle sebu ti ofu Yesu oluwa wa ami irugbe Solomon 2000 era won kan so for won so pa won so te ibi orun ba fi si elekan ni ko so ninu e mo bi ka to fi se tola bo ti ran wa lowo wa ma ga o le wale mo mo bi to ba ti Yesu oluwa to ba ti wa se anoint latori de kan ese iya ni kan o ma sele kile to sulo ni o de pada yin olorun Yesu oluwa wa amen ipa keji abiamo rugbe abiamo wa le mo ti jiya lori omo mi gboro to fi ojo ale wo bi ki tun pada ki tun pada di abegbe lori omo ti mo jise jiya 1005 foti ye ko foto mo e bo tin se rugbe ni o do gege bi ipenija yala ni sabe ni ojo na eni kan wa nbere pe kini account number Access Bank ni ma call 00960742211 Access Bank Olarewaju Solomon Olagbemi eni kan won ti ri kan 00960742211 Access Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si omo ni ku mo lori bo tin fi si o ni gunle sebu ti ofo o ba tin fi si pe mi ke gbadua fun atidile ire atomo re o si dara fun e ara lo gbadọ ju ale o ti ri be o Jesu alagba bi wa amen
1: ni bi ta de o fe pe woli e ba so meji na o pe fun e o ya ma ko sile
2: 080 33 46 2861
1: ikeji
2: 080 26 61 36 10
1: o ma dara fun oju oni ti e pe mi ke sure fun atidile re wa de ra do gbadọ ju ale ke la fi pari e gbogbo ida mewa o ni fi da mi gba ni se pre si orun sile to be ge ti aye ko ni le gba ibukun iwo na ba furugbin ida mewa re awon package o no re kan lowo wa to ni kan lowo to ma fi rin to lowo lati ni ka boss abobi ma so radio station kan eni kan ni kini account number gtb ni ma call 00164997233 gtb Olarewaju Solomon Olagbemi eni kan won ti ri kan 00164997233 gtb Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi se omo ni ku mo lori ba gba bi pe an lo si le Oluwa ya jo oya lo mura ka ma oya ma bo ni Oluwa atojo foju roju ma gba pe mu ta itoni ta se lana ayawo wo si mimo adayo sori e wo le ni ma dagbara gbogbo rise la fe ya si mimo oya mura ma bo ya jo pade yo si mu kwa bi kara ko julumo wo bi a fe fi awo bi ororo wa le biba ororo 5000 pere la fe hala aro iwo na ri po wa nbe oju o de ni ti e wa de fayo dupe o de ti ri be ko yi pada Yesu oluwa wa wo bi ma gbagbe pe pala koko yi bakan na dola Yesu oluwa wa amen.
6: From Lagos, this is
7: Jordan.
8: 104.5 FM. This is Jordan 105.5.
9: Station with a voice for Unto.

0: o mo le ko sile o pada di pataki egun ile me mo ipo to wa bayi won le maran ti e won le mo ka o si koda won le mo sa ye le yin kan mo so fun o to je pe o ti invitation awon yen o ti gbo ki won na to mo gbo a ma sele be me mo ila koja re
1: but today we'll be discussing
0: the gbo ani bibeli so pe okuta ti omo le ko sile won pada di pataki egun ile tori na ni mo jade si obi woli mo so tele fun pe o pada de yan pataki laye o di eyan la foko ori eyan yo pada de ori apese mo ni yo di ori apese ori omo re yen o ma pada de ori apese Olorun aso di la.
2: Amen.
0: Aso di pupo.
2: Amen.
0: O kekere to kasi to niyan. O ma para so di la.
2: Amen.
0: O kekere to kasi yen yo so di pupo.
2: Amen.
0: Wa rogolo laye.
2: Amen.
0: Ile Olorun ase fun.
2: Amen.
0: Wa de se bi oba.
2: Amen.
0: Gbogbo eni ba si a program yi wa si a testimony.
2: Amen.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: Lo mu eri e wa. Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Oruko mi oye pada. Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Kagode Church Land of Reality. Toli jo wa ni Baremo Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan. Bo ba ti bi ore meji agugu so pe lo si Sebi Oba awon ipade pataki ni iru ola Wednesday akase ipade wa Oluwa ko sibi mo de ti so fun gbogbo awon alufa ipe ni ose yi e gbodo fi ororo yin awon eniyan ni ese won be ni o su baba baba lawa yi o ni ko se loruko Jesu o ni to Oluwa so fun mi but Oluwa ti so fun mi solution ti a o se be ni mo ni o ni ko se loruko Jesu iyen nikan ko Oluwa ko si mi pe ipade ojo meta ta ma se ki n so fawon eyan pe ta ba ti n bo ni camp kan ra slippers dani yes ti ba so ba ra why a ma anoint e ta ba ti anoint e so ba ti di ipari osu wa ti ko se gbe bed ye to ba ti n ji ni on the one slippers ye lo kokon wo opolopo eniyan ni won ma rin wonu ogo won iyen ipade ta ma se ninu fu ape o ma ni agbara ni camp wa on the 16, 17, and 18 Oluwa de so fun mi iru owo agbara to nfe lo ha di afori adari inarwa rebe kuli anha bo pase bo ba gbagbo igbe aye e o ma ni tuma in the name of Jesus gbogbo eyan omo lohun te wa ni jebu ode e ku igbalejo woli mo ma yanana e ba se ma rin irin ajo ijebode loruko Jesus o ma ra anugba
2: amen
0: mo lo ma ra anugba
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: so fa pe Thursday yi ma wa leko lagbara Olorun ta ba ti ku ni mina ni ola lagbara Olorun mo n bo wa si igando o ma ni agbara sa ipade nla ni ni aro Thursday ati ma peju sibe ni Friday awaje oru gbara mi fun mi ni Sunday awaje Sunday ororo ete wo si mi loruko Jesus o ma ra anugba
2: amen
0: oh my god mo lo ma ra anugba
2: amen
0: gbagbo ise akiriba mo lo ma ra anugba
2: amen
0: o ma tayo
2: amen
0: o ma tayo
2: amen
0: o ma tayo
2: amen
0: o ma tayo
2: amen
0: o ma tayo
2: amen
0: o ma tayo
2: amen
0: o ma tayo
2: amen
0: gba mo ka bibeli oni bi o tile je pe kekere ke o ni wa ta je nkan kan sugbon sibe sibe o ba won ba wi nitori ti wa Psalm 105 ni verse 12, 13, and 14, 15 lo ka o se pataki bi mo ohun to ni to kere ise re le mo to nkan kan salaye le kere sugbon eyan la ni o be ni eyan la ni o agbo re le kere church yẹn le tẹrẹ pọpùnì yẹn lè mọ tó nkankan o lè mọ ẹtì mọ ta dáadáa ọjà rẹ tóbi tẹlẹ kó ti kéré báyìí kò dí ọ̀la rẹ lọ́wọ́ o kò sọ fún ọ otí ọ̀la rẹ ń jẹ́ ìrí àwọn wòlíì sísẹ agbára mo sọ tẹlẹ sí ti ẹnìkan tó gbàgbọ́ lára àwọn tó máa jẹ́yàn láyé ìwọ jẹ́ number one. o dide laye opolopo igbaye mo nilo woli gbogbo e ta je gbese fiti bale kan gbo mi obere kan be ako akosile re ni owe mo iwe awon oba keji ni ori kerin lati ese kini de keje obere ye o je nikan to ye pe oko re ti ku iranse olorun na ni oko e sugbon o ma se o oba so oko re su nipa to oko re su tan o je wi pe o je gbese sile de iyawo atomo to ti pe o sun awon ni gbese wa de won la fe gba owo awon ko sowo ti o ba sowo a ko omo re bejeji se pa won mi daju gan ha eyin te kan omo yawo gbogbo bi ko le yen ti yawo awon kan be te ba yawo lowo won owo ran ni wa da mo e to je pe ah ayo fe su o ah e te gbo mi bibeli fi yo pe iwo ma wi awon orilede iwo ki yo si toro Deuteronomy chapter 28 iwo ma wi awon orilede iwo ki yo si toro emi kan ti toro nu aye re mo le ja lori oluwa le jade
2: amen
0: yes oluwa le jade
2: amen

ti bere o awon o si ni dake awon o ni fi owo awon o ni fi owo lerun lori isele na o wa ninu iwe iroyin laaro toni elegba tin di iroyin na eba lekun rere

o do di pe a ma lo laaro toni e je nko fi awon koko bi melo kan ki fi jo awon iroyin eleti ati mu lati aaro ka jo mo o gege bi won se se ni alaye won ni ati ko se ntenu mo o wi pe wo emi ma da owo iranwo ori epo pada se be lo je wi pe lori oro muslim ticket eleti egbe oselu apc ti won se won ni won soro lori re o eni ti o je fayemi na lo soro lori ipinu atiku lori pe nda owo iranwo ori epo pada be na ni won tu soro lori muslim ticket awon afojusun ti won lori e lo gba change iroyin ohun ke se ri ohun to so lori ti muslim ticket ati ti igbese atiku lori pe won da owo iranwo ori epo pada na wa ninu we iroyin daily post na lo tari iroyin na jade iyen ni aaro toni o e ba ni ekunrere laaro yi gege bi obi na soro wi pe idire o to n fi yoju si bi ipolongo ibo makide peter obi soro nibi to ti soro pe ki gbogbo awon jo se papo enikeni ti won ba yan gege bi are lodun 27 ka awon jo se eyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni won ni awon ogun won yabo buba awon agbesumomi ni ipinle sanfara won si le won ni ere kabakaba iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni iroyin po ta ko wata sugbon won ba eleyi ti a le mu laaro ina nu eje e lo gba change iroyin ninu awon iroyin to ku laaro yi eba nibe won ni are Bola Ahmed Tinubu won kedun iku eni ti o je are orilede Tanzania ti won ni won ki won si kedun re iyun wa nu iroyin laaro daily post lo gbe jade eja lo soke lo ka lo soju opo le 090 6000 3352 e ma wa gbagbe radio yin ni pipa e si ma e ku nbi ta riwo ba wa o n tesi fe ba wa da si e ba wa se ni soki bi obe oge laaro toni lo e ka ro

mo ki wa losan toni pe tu ka san o aku asiko yi aku ataro aku ojo ojo bo se ri wele wele die die lapa bi teyin wa nbeun o lo skoda lopa odo ti wa nbi o emi ki wi pe aku asiko yi e ku ise lataro koni su yin koni re yin alaforiti eda laye nki ku ire lojo waju e ku aforiti lagbara olodun yo jora won yo mo ye wa ni koni ye le Ore mi gbo ma wu agu alago sise o Ma wu agu alago ma fi sise Ore mi so emi na o so afaimo keyin o ma ba su ara eyin o ba sora eyin o su sara ni yo ti su ara ni Ma wu agu alago sise o Lagbaja se le emi na ma se o se se ke eyan o tebo Ori ta ja gbe waye yato si ti agbo gbe waye o Ori tekun si gbe waye yato si terin Ma wu agu alago sise Ranti wi pe atele owo o ni atele owo eni ki tan ni je Won si ni atele owo lara igunpa ni ye kan ni Ma ba won sare moto ko lu keke mura si ise apa re girigiri daada Tori atele owo eni ki tan ni je mura si ise apa re ko ma ba toro je lowo omo ti o to Gbọ mi daada losan toni ma fi pa wa owo O ba se pele pele ma fi pa owo tori pe awon agba lo won bo won ni a fi pa wa owo ki tojo Bo ba wa n wa owo to n wa je Ranti kini kan wi pe beyan ba wa owo lona ti o to ele ti o fi pomo la keji lara gbogbo n to fa to fe se ti o bi owo fun to je pe yo ni omo la keja bi yo pa lara yago fun eni taja erupe yo gbowo okuta bo ba fonu eruku oro jo ki pe lara

gbogbo wa awọ ọdọ sin e je nfale mo oro aye wa lasiko to to lasiko ta si le fese rin lati agege lo si songo ti o ni wo moto ti o si ni re o egun si wa ni mo gbianju ati so o lasiko te gun wa to si le se nkan daada gbianju ko sa ere niwon ko si ri daju pe o

0: be fi le ji owo ga
1: FM Lagos listen on the go at w
0: e ko lo ngba de eyan gba o ri wi pe ojo mo le we o de wa lolude o da wa sise o ba se dodo e ni pe o da do ko si bi n ma so salary re e ma ba mi dawon eyan ton ba fe gbowo lo send owo se eyan won ma ba dawon lohun opolopo awon ni POS na ni won ti to je pe won ni ile ise be na ti ni awon idojuko bayi igba mi omo yo so fo ga re wi pe 300,000 ko mo bo se rin ni sowo kekere o ni to wa se to ka eni lara owo sunmo million kan tan eyin o ti e tu wa wo poda boya to ba nsise o fi san gbogbo owo 300 something ti o ni o mo bo se rin bo lo se rin aje aje wa je bo igba to wo ba ti won se iwadi lori oro e o n da owo fun enikan ni itosi shop won owo kini ajo kilo n da se wo lo ni shop ni awon lo wo fe gbe awon agbofiro dide ko fowo ofin mu ama awon obi e wa lo n bebe pe kan ma fowo ofin mo mo awon pe yo awon bo won ba awon wo awon won ma da die die eni to n da jo ibo loko si o loko akoko ti sele o ni kan ma fowo osu ohun di emi deni elebi na temi o mo len to se ru nkan ba nko gege tu gba ko tu joko si so bun yin mo alakoko kebe keji kebe e keta ba de ga boya yo ta gbogbo nkan tin benu shop tan mo sha so pe se ni wi pe keyin o employ eyan keyin o gba eyan sise sha so pe se ni e ba ndasi awon obi e wa nbebe pe kan ma fo lopa gbe omo yin da ba ba ro omo yin eyin la gbe o a e se gbe wa ni ba se le mu sugbe darija wo wo yin lẹnu ba ni a e mo wo ta so e sha o ba ku die ko wo million kan ni ba shi ti 300 agini kan to omo yin koko se ngba omo je nje ku nle e se re ni o to le fa iru igbese to omo yin gbe ni wi pe o ti ra won egbe akegbe obirin o ti ri won bi o ti ri won pe won ti wo awon ga awon phone nla ero mo mi phone ti o wa lowo re bayi mi go MC ra o ti mo so lojojumo yin loru e e bayi tona so be ti mo lo nbi awon phone gbangba to je wi pe oni o be lowo re sugbe bi le re pe se oni nse obin ni mo so o ko je wi pe awon okunrin won ti tan eyan kan ti ko si lori pe mo jowo ga e wa ko le si kankan opolopo awon mo yin lo je pe ngba to ba ti yo fe tan adi yo fe ti fe ti ko si won lori gbogbo ti okunrin ton jo nso re ton jo nso on to ba ti wi fun won ni won mo tele oko re si yoyo ba nsin awon bi re wa ni kan dari egbe se kan dari je eyan ara ile kan file kan ma fowo ofin mu to ti e ti sele seyin na ri abi to ba je yin lo sele si igbese wo le yin o gbe ekini kebe ekeji kebe ele da gbe na ni baba wa kayode fashola wọ́n ní bí ó nírè sí ò bá fi gbámọ́ ìtàn fílẹ̀ náà la ṣe ń lò ó ń wo akínyẹmí ara mi orí ètò bó ṣe ń lọ la wà níléeṣẹ́ jordan 105.5 FM.

Adeyemi Akeem lori opo TikTok won ni ati awon obi e ba je baba bi ya enikeni to ba ba mi danru ewo to so fun mi pe ki ma fowo ofin si esa atun atomo e ogbe won ni o ni Akeem e seun 09063352 e ma ba wa share e ma te like e ma share ko ma lo skoda lapa be

0: Hallelujah. Lati oni lo egbo oro Oluwa ni uruko Jesu. Ise ti won pari sinu ewe ategbo ti won fi de omo re mole o Jonadan o so bi woli Oluwa gbogbo ise ti won pari sinu ewe ategbo ti won fi de aye awon omo re mole ni uruko Jesu oya ko ma jona oya ko ma jona oya ko ma jona oya ko ma jona ise ewe ategbo ti won fi dina ma awon omo re ise ewe ategbo ti won fi taku aseyori ati igbedide awon omo re ni uruko Jesu ina jona mo pa ni ase gbogbo bi won ti fowo so po lati de omo re mole lati de aye won mole loruko Jesu ina tu won ka ina Oluwa ko tu won ka ogun to mo die tan fe fi ja awon omo re ni uruko Jesu ina jogun na run wa gbon Oluwa gbogbo eni to mi mi ka nitori awon omo re Oluwa ko ta lofa gbogbo eni to mi mi ka nitori aye awon omo re ni uruko Jesu Oluwa ko ta lofa gbogbo eni to ni lokan re lati se omo re nibi lati pa omo re lara lati da omo re loro lati da irin ajo omo re duro ni uruko Jesu Oluwa ko ta lofa mo pase loni on gbogbo ti won ti pari ise re ninu okokun ti won ran sinu afefe pe kokko lu awon omo re ko se darin ajo won ru ni uruko Jesu ina Oluwa ko da pada ina Oluwa ko da pada gbogbo ise ti won fi oganjo oru se ebo ti won gbe etutu ti won se aransi lati nu aje logojo oru si aye awon omo re ni uruko Jesu ina Oluwa ko da pada ogun asore ti eni do fo lori omo ki ina jogun na run ogun aso ayo eni di ibanuje lori omo ni uruko Jesu ko jona gbogbo mo jemu to so pe aye awon omo re oni fun olayo gbogbo mo jemu to so wi pe o oni ri ohun rere tabi eso rere ninu aye awon omo re ni uruko Jesu ma jemu yen ko jona lati oni lo ona la fun awon omo re ni uruko Jesu lati oni lo ogun awon omo re yo ni uruko Jesu lati oni lo ileri olorun se ninu aye awon omo re ni uruko Jesu lati oni lo ase erorun wonu aye awon omo re itura wonu aye won gbogbo nti awon omo re ngbin ko ma le sorere gbogbo nti won dawo le lori loruko Jesu owo olorun ko ma sise lori e momo igbo bo ti ngbo mi mo pase aye omo re yo pa o lerin ni uruko Jesu Jesu Oluwa wa amen ipade awon abiamo ni on the 21 ro ma bere so ti mura wa gbadua fun igbedide wa gbadua fun aluyo wa gbadua fun iranlowo wa gbadua fun ibukun wa gbadua fun aserorun ninu aye awon omo re aye ogbodo de omo re lowo ota ogbodo tako won akori to Oluwa ni ka gbadua le lori o na ni aforugbin Oluwa ni ka forugbin rere sinu aye awon omo wa ki ogo won le yo ki iran won le se ki imole won le tan ki won le debi aseyori laye ki won le tayo laye mo su mo pe bo se ngbo mi yi koni si agbara kankan tabi mo jemu kankan ti o de awon omo re lowo ni ikorita iserere won ni uruko Jesu ni aro Thursday mo ku aworan won bo nu adua laarin ago mejo si ago mejila jajo gbadua Oluwa ka to wonu ipade alabiamo mo je kaye gbomo lowo mi mo je nfoju sunkun omo mo jo fa ku obo mo mi eleyi to ku kodun o pari mo je ngbaro yen banuje lori awon omo mi ohun ta fe fi gbadua loni na ni pe Oluwa so awon omo mi di alagbara ni gbogbo ibikibi tan ba ti fese won te ninu irin ajo won wo won ni agbara ti aye o le di lowo wo won ni agbara ti aye o le tako wo won ni agbara ti ko si ohunkohun laye ti o so pe kan mo se rere awon omo wa nilo agbara won nilo imisi olorun owo kan gbodo wonu aye won ti o mo ti won wo bi se rere ati aluyo won mo jemu kan gbodo wonu aye won ti o mo ti won wo bi aluyo won let me tell you something adua to lagbara ju laye teyan mo gba fomo o na ni pe ki olorun ko wo won ni agbara ki ran won se ki ogo won yo ki ileri ati mo jemu olorun ko se ninu aye won ki won le tayo ki won le goke ki won le jeyan ki imole won le tan ko mo se agbara kankan tabi owo kankan ti o di won lowo iwo na mo so nibi to wa loni pe olorun so awon omo mi di alagbara ki egun mo ja won won ni agbara ki epe mo ja won won ni agbara ki oro odi kankan ko mo se da won duro won ni agbara ki alagbara ati omiran okunkun kankan ko mo se de won mole won ni agbara kan saseyori won ni agbara kan goke wo awon omo mi ni agbara kan tayo wo awon omo mi lagbara ki ogo won yo ki awon omo mi fon ni bi giga let me tell something o gbodo ri awon omo re ni bi giga awon omo re gbodo goke iran won gbodo se anu gbodo fon ninu aye won aye gbodo ri awon omo re ki an ki o pe oku orire kan to ki yan ku orire lori omo olorun gbodo wo awon omo yen ni agbara kan iyen na ni pe yo la ona fun won yo mu idiwo ku oloju ona won yo si so gbogbo agbara aso ni domo lasan e mo pa awon agbara kan lo mo so mo domo lasan awon agbara kan lo mo parawo omo awon agbara kan lo mo pogo omo nigbati agbara olorun ba wonu aye won yo so gbogbo agbara na bi otuba nte bi agbon ti sam 112 bi agbon ti sam 112 fast 2 bi agbon to so yes iru omo re
1: yo lagbara laye
0: yo ni agbara ni aye yes
1: iran eni diduro sisi
0: iran eni diduro sisi yen pe olorun yo wo awon omo re ni agbara
1: ni abukun fun
0: olorun yo mu won duro sisi olorun yo bukun won bi agbara ba ti de iduro sisi ni yo tele ibukun ni yo follow bi aba ti wo awon omo re lagbara ogun tabi egun kankan ko ni da won duro owo ota kankan o ni di won lowo ohunkohun o ni de won lona oluwa yo so won di alagbara olorun yo fi ese won mule olorun yo so won di eni ibukun won o ni seru egbe won o ni wa leyin momo gbadua oluwa wo awon omo mi ni agbara ti egun ile baba won o le da duro ti egun ile iya won o le da duro agbara ti o si mo jemu kankan epe kankan orodi kankan ti o da duro olorun gbe wo awon
2: fantastic teams in making you
0: momo wa mo gbadua eyin omo mi e gba agbara eyin omo mi e
2: best entrepreneur you can possibly be
0: yes so my agbara agbara ti o se da duro agba ti o se dina mo agba ti o gbara eyin gbara ko jesu lekan ina agbara ti mo jemu oluwa ti mo koja sinu ogo ti o ti isiru re ri ninu ile baba ati ninu ile iya mi o ya wonu aye awon omo mi agbara ta awon omo mi o fi tayo laye ninu ogo ninu

0: ogun ja o ya wonu aye awon omo mi eyin omo mi egbagbara eyin omo mi egbagbara ki egun mo ja yin ki epe mo ja yin ki aye mo da yin duro ki ota mo da yin duro ki mo jemu okoko kankan ko mo da irin ajo yin duro wa mo gbadua olorun wo awon omo mi ni agbara ti o saseyori laye agba to nsaseyori laye oluwa gbe wo won agba to nga agba to nserere agba to nlaluyo oluwa gbe wo awon omo mi eyin omo mi egbagbara aluyo momo gbadua baba gbadua loruko Jesu eyin omo mi egbagbara aluyo egbagbara iserere imisi agbara iserere ti mo di eni ibuku laye o ya wonu aye awon omo mi wonu aye won wonu aye won wonu aye won imisi agbara iserere to mo de eni ibuku to mo laluyo laarin egbegberun eyan o ya wonu aye awon omo mi wa mo gbadua yi gbogbo agbara to fe di awon omo mi lowo nigbati won ba fe ga tan ba fe goke e mo doku e di oku e jona danu gbogbo agbara to ba fe tako awon omo mi ni ikorita iserere e jona danu e ma jona danu e ma jona danu e ma jona danu idiwo gbogbo loju ona awon omo mi o ya jona Jesu oluwa wa ni oruko Jesu aye awon omo re gbagbara ni oruko Jesu aye awon omo re gbagbara ni oruko Jesu iseda awon omo re gbagbara ni oruko Jesu ayan ma awon omo re gbagbara ni oruko Jesu igbowole agbara ti egun iran o le tako o ya ko wonu aye awon omo re igbowole agbara ti ogun osogun aje o le tako o ya ko wonu aye awon omo re igbowole agbara ti aye o le da duro o ya ko wonu aye awon omo re igbowole agbara ti ko si mo jemu kankan tabi owo kankan to le di lowo o ya ko wonu aye awon omo re igbowole agbara ti o si pa tabi owo tabi ise ota to le fa seyin loruko Jesu o ya ko wonu aye awon omo re lati oni lo oluwa wo awon omo re lagbara won tayo laye won sere laye won gaju egbe won lo won goke won ra anugba won serere koni si pa kankan ti o di won lowo iroyin ayo lo mo gba lori won iju ope lo mo jo lori won o ni soko lori won o Jesu oluwa wa amen ni aro Thursday mo ku aworan won bo ninu adura oluwa mo je kaye gbo mo lowo mi enu aifo loro gbe wa gbadua atuti wonu osu baba oluwa mo je nfoju sunkun omo oluwa mo je nibanu je lori omo oluwa mo je ndamu lori omo oluwa mo je kaye fi ofa tabi owo bi de awon omo mi mole ba se ma gbadua lojo Thursday niyan to ba di ni on the 21 pade awon abi amo ma bere atokunrin atobirin lajo gbadua fa awon omo wa a forugberere sinu aye won laarin ago mejo aro sa ago mejila lojojumo o ni ofe wa fun lati taku siwaju olorun fun ojo mejeje tori pe olorun yo lu adua yi lati tu awon omo wa sile lati lana fun won lati fori ofe gbe won ro lati so won di nla ati olokiki ati alase ni gbogbo ibi tan ba wa ni gbogbo agbaye ma bonu adua yi ni ojo Thursday ose yi ninu ipade alabiamo o ri owo iyanu olorun ninu aye awon omo re bo se de church re o locate abuli egba tabi fagba gbe okada olaniyi last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin arogun se le gba madia ijaye power line ma ojo so kola alakoko wole egbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro e o ri owo olorun e o ri iyanu olorun e o ri anu olorun ileri olorun yo se ninu aye awon omo re to ba n gbo mi ni igba koko safe number yi send the prayer request si wa lori WhatsApp lori awon omo re ko se to pe mi sori e o si ni eri ni oruko Jesu 08085 60 97 02 adua re gba lori omo mo pe mi sori number yen lese kese mo send the prayer request ye lori WhatsApp loruko Jesu adua re yo gba lori omo oruko Jesu leyin gbogbo ilakaka yi o ni foju ale sunkun ojo ale re o ni kan loruko Jesu o ni rin o loju ale loruko Jesu o ni ri banu je loju ale loruko Jesu imole yo tan sinu aye awon omo re o si ni testimony Jesu oluwa wa
1: Alabiamo prophetic prayer conference ni pade adura fun gbogbo abiamo to se tan lati dojo adura ko gun arogo bogun je lori omo won ikeji ru re lodun 2026 akori afurugbe disoa lala re lori omo komo le je eyan ko le ni lari irugbe ni o to ba ti tasiko lati je won omo iko ni pa o omo to n tori re se lala pelu oni dagbere faye lujiji ki won le so ara re ati omo re di na ko se mu ko se fo kan fa won eka eniyan luluwa se n kro si pade adura yi ojo meje lojo adura yo fi ma ro bere lati monday september 21 to sunday september 27 2026 agome ojo owuro ladura yo ma bere lojojumo wo pade wole akomoleyin folorun so ti gbogbo eyan mo si baba ilere ase ati olugbalejo baba adura prophet michael adefisoye orin emi latenu kemire hobot atawon akonrin ijo alabi

0: jabo bo ti e gbo orun bo wo bi oluwa se bi aye lori omi to de sing bo ti e gbo orun bo ipo la fefe to nfe to mi si bo ti nwa bo ti e gbo orun bo ojojumo lo su to nji bo ti e gbo orun bo bo je ka ofuku be ni ko ebe bo ti e gbo orun bo oluwa to laye da ni si se kan bi o ti e gbo orun bo bo je la okun to fa okun ya bi eni fa aso ya bi o ti e gbo orun bo wo bo se mu ki awon agbagbe ko ma dagba bo ti e gbo orun bo wo bo se mu ki agbagbe ko bi mo ti o ti olori e bo ti e gbo orun bo wo eni to mu ki israel ko ko je ni yan be ile ha loruko jesu loni bi igbagbo re ba papo mo igbagbo mi loruko jesu ona la amen e gbo gbogbo omo olohun to gbo mi loni bi oluwa ti wa ose to nwo mu e lo iko tu o lara
1: amen
0: bi oluwa ti wa ose to nwo mu e lo iko tu o lara
1: amen
0: bi oluwa ti wa ose to nlo iko tu o lara
1: amen
0: ba oju re re atoke wa
1: amen
0: ba
1: amen
0: ba
1: amen
0: ba
1: amen
0: ba
1: amen
0: ba
1: amen
0: lo ni loruko jesu e ku re dope
1: amen
0: lo ni iya re dope
1: amen
0: lo ni wa la re dope
1: amen
0: Wednesday, oh my, yeah, they're my shit.
1: Amen.
0: You're the best.
1: Amen.
0: You're